0: lang
1: umi. Actually, maling ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa. Saka hindi ka naman kilala nung mo.